mante puna ere akaruma mae ati ringa ati arante ang kude nae pangalame hada tibar nama tilama me haparte lapa de piana ano sida jamu balat ngerarante